0: Hello.
1: Huh?
0: Oh.
1: Oh, na na na. Oh, na. Oh, na na na na. Na na.
2: Hey, Sheila. Sheila.
1: Huh?
2: Huh?
1: Huh?
2: Huh? No, Mamma.
3: Ha ha.